Kapitiakatsuale yung aoksok tumiutak. Tusawo si CKLB kunit nunakakaktut na lao tatigun. Imgiyo hingi tuhak nakluaktut.